tanda ne zela do tan solo domo sebe pesha kaji sen di bata singa na lenge chola tari desa lagbe ni gimse ki derim to leme kan yue ko la tam je do cham shi yun du shu gi sero na kya ga nang chongsib yage ki chashi haja ma bu shi da yu we kan ye yo ma re kya ga ki shi den shu ga kan da shi yin du tak tu chongse pa nam kya ga gi yar ge shi cha yin ba song cha chongse gi yar ge cha chu bu shi gong chu sung de cha shi ma bu shi den pe nang gi yo de yin na ya ta ta pa penjo digne la keba namge takje nangde de to shune chashi shindo mangbo shi jongna yang de chigi nudu tungyo mare chi changma chongsep nam yarge chungna gyahab yarge yongwa kene legyu mangbo shi sajum zena yang de tok la tembo ma tuen ba de ni chung wa ten ju mi mang gi tu la kue ba yong wa ma se cha shi chung ba nam la yang ngu su me ba shik yong gi yo de chuk shen shik ni cha shi de de chak len tar kab non du ten bu den da yong shin ba den lo chen nam tang pyeri chega gi shingchu la lo nga yi cha shi nam gi tongse pa gyu ma ma phem pa chuk pe rik nam la yue pe khang la ne pe yung gi yo re ten de gi yal ge to gen gen chim bu shi shing pa ten ta de jana da shu ne chan yong me pa de chan yong da gya ga na tongse Changma Benjo da Kanji Tene Yalge Che Chongsep na Nebe Mimang Bum Mangbu Tenju Yalge Chakchubu Shi Yongwe Che Chashi Saba Uti na Yorde Chashi Den Deto Ne Chongsep na Yoshinbe Leme Kanye Tang Chakle Kyoje Naya